0: pendapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo kuma Draja Om Pegun.
2: Kazan kuma Kotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.
2: Malaysia Madani.